0: change again. Nka visible sign. Kamu kwe banye, make cloud backup. Mwekwa nzidi. Oberogi, onye mwe mga abanye get 3. Ehe, abanye go, nga refresh app ni nidi na phone ya. Osoko diya Bruno na ze yuzi ha. Ima kona mo atro yuma hini neneme online. Mgwa laanya, ki food mwogi iti mwa tata.
1: Jike, tata mse rubu agula.
0: Gini ka mga runu.
1: Saanya ki mirio, ka phone diya api ime obule nelu data ge. Siya yana auto update ge. Lemo mwere api ime prezoro na kukune rige go. Meche tabo nge nana ye yuzi mwabuli iti yere data na phone ge.
0: Mwa, ako phone kambo. Abro ni dozi data golf ma. Miaya, fichono.
1: Wobi uto na data guitar. Leave it 100.
2: Obu Jolly Johnny no pura mata. Achere mi maka ndi madu si mara Maggi chicken flavor. Gabi fe, ngwa super celery.
3: S-E-L-A-R-R-I-E. Salary.
2: Wanne, icha ziba wa yako obru salary. Ngwa, orenki bazu, super tumeriki.
4: Okay, T-U-R-M-E-R-I-C. Tumeriki.
2: Ezio ku, otu katonu Maggi chicken

0: ọzọmma ni akwa ekike gịnụ abụrụ ya gbaa onwezigwa na ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe
1: elu ọ na-abụ ya ka iji nwa ya ekwu igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa
0: o yiri nkịrịka okwu biko kedu ebe m ga-eje gote nwa ụdị ekike omenala ụdị nke gị ya
1: ngwa gensi
2: eze pak ego traditional center
1: Ezi Apaka Ego Traditional Center West Africa Limited etiela ọkpọ saa kasịo na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacket leg akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọrụ anyị nọ na 49 A Awka Road Ọnịta Anambra State ebe onye eze na-egbu opi
3: fon anyị bụ 08033407129
1: ezi agbata ego traditional center west africa limited ọnwa ya na-ewu na

bụ Femi Gbajabịa Mela. Ụlọ ikpe Federal High Court dị na Abuja nọ taa ka nye abalị 13 nke ọnwa Juun afọ 2026 maka inye nkebi ikpe n'akwụkwọ nke onye na-ahụ maka ikike mmadụ nakwa onye na-ebipụta akwụkwọ Omoye Sowore gbara na-achọ ka eweghachite azụ mgbapụta bẹẹlụ ya ma dobekwa n'akụkụ ntuzi ụlọ ikpe nyere ka enwude ya bench warrant. Justice Mohammed Umar yigharịrị nyabụ ikpe ka otu niile nọ na nyabụ ikpe nabatara usoro dị na ikpe ahụ. Ka anyị cheta na ụlọ ikpe nọ n'abalị 16 nke ọnwa Juun afọ a weghara iwu mgbapụta bẹẹlụ o nyere nyabụ onye na-ahụ maka ikike mmadụ ma nye ntuzi ka enwude ya ka ọ dachara mba ịpụta n'ihu ụlọ ikpe maka ikpe ya ikpe na ebubo metụtara mpụ cyber crime na mpụ nkwutọ aha defamation nke ụlọ nchekwa Department of State Services DSS wetara megide ya n'ihi ebubo ikwutọ onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu bụ onye ọ kpọrọ ekperima n'ozi o wepụtara na X handle nakwa Facebook akaụntụ ya. Ikpe nke onye bụbu gọvanọ nke Kano State Abdullahi Ganduje na mmadụ asaa ọzọ banyere ebubo imefusi ego nwere ife mkpobi ọ kpata dịka ụlọ ikpe State High Court yigharịrị nyabụ ikpe ganye n'oruo abalị 14 nke ọnwa Ọktoba afọ a. Nyabụ onye bụbu gọvanọ ka a na-ekpe ya na Oriakụ ya Hafsat Umar ikpe n'okwu metụtara ife 11 gbadoro ọkpa n'iri ego aka azụ, ịkpa nkata imefusi ego nakwa itinye ego ọha ruru ijeri naira na nke ọzọ. Ndị ọzọ na-azara ọnụ ha na nyabụ ikpe gụnyere Abubakar Bawuru, Abdullahi Umar, Jibrila Mohammed, Lammach Properties Limited, Safari Textiles Limited na Lasage General Enterprises Limited. Ndị isi nke ụlọọrụ Dangote Petroleum Refinery na Petrochemicals emeela ka a mata na nchegbu banyere nyabụ ozi na-eduhie ụzọ na-agbasasị nkọ niile na-ekwu na ngwaahịa mmanụ petrol ya ka a na-atụga na Rome emesịa ebubatagharịa ya n'ime ala anyị. Nyabụ ụlọọrụ kwuru n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara dịka iwu ya ọ dịghị etinye ọnụ n'ebubo na-enweghị uke ọ gbadoro ọkpa mana ọ hụtara ya dịka nke dị mkpa na ọ kapịrị nyabụ ozi nduhie ọnụ bụ nke ọ kọwa dịka asị. Nwunye gọvanọ Anambra steeti nọ Nyesoro Udo egosila obi ụtọ ya maka mgbakere nke nwata nwoke gbara afọ 10 bụ onye e boro ebubo na ndị nlekọta ya merụrụ ahụ kọwaa ya dịka akụkọ ọgba ama nye ịdị uchu nke otu ndị ọrụ ahụike nakwa ngosi ịfụnanya nkwado na ekpere nke ndị mmadụ nwere obi ọma. Nyabụ nwa nwoke enyere aha ya dịka Chizitere, ife onyonyo ya gbasasịrị ebe niile na soshal midia gosiri nnukwu ọkụ gbara ya nakwa ahụ o merụrụ bụ nke e kwuru na ọ bụ ndị nlekọta ya bi n'Awado Obosi, kansụl ime obodo Idemmiri North mere ya. Ugbu a na-enweta nlekọta ahụike n'okpuru nchekwa steeti a. N'ime akwụkwọ ozi o wepụtara taa bụ Wednesday, Oriakụ Sorudo nyere ndị mmadụ ji steeti a mere ebe obibi ntuzi ka ha ka gaa n'ihu na-ekwu okwu megide mmegbu nwata nakwa nlenye anya nwata mgbe ọbụla o mere. Ụlọọrụ uwe ojii na steeti Abụọ Anambra egbuola mmadụ anọ a na-enyo enyo ji ngwa ọgụ na-achọ ikewapụ onwe ha n'ala anyị ma nweta egbe ụgbọala ezuru ezu nakwa ego si n'arụmọrụ mpụ nke ndị otu ahụ mere n'ụzọ ọgbọji ajali. Kansụl ime obodo Orumba South, onye nkwuchite okwu nke ụlọọrụ uwe ojii na steeti Abụọ SP Tochukwu Ikenga mere ka a mata maka nyabụ ife n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara taa bụ Wednesday. O kwuru na nyabụ amụma ọrụ ka otu ndị ọrụ uwe ojii njikọ aka nke Joint Security Patrol Team bagidere n'anyasị nyaahụ. Ụlọọrụ National Drug Law Enforcement Agency na Anambra State
akwanitela ọgụ ya megide ọgwụ ike nwude mmadụ 559 a na-enyo enyo nweta ịma ikpe 128 n'ime ọnwa 11 gara aga. Onye steeti kamanda Charles Onubuogu kpughere ya bụ ifeta n'ọka na nzukọ ndị nta akụkọ na nneje anya mmemme mba ụwa 2026 International Day Against Drug Abuse na Illicit Trafficking a na-eme kwa afọ ọbụla ma ọ bụrụ na ọnwa Juun 2025. Onubuogu gbakwunyere na ndị ahụ a na-enyo enyo gụnyere ụmụ nwoke 475 na ụmụ nwanyị 84. Aka kpatara ha maka ime mpụ dị iche iche metụtara ọgwụ ike. Ụlọ ọrụ uwe ojii n'Abia steeti anwụchikọla ụmụ nwoke abụọ eboro ebubo na ha na-edobe ahụ na ha bụ ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ National Drug Law Enforcement Agency ka ife onyonyo gbasasịrị nkọ niile gosiri ha ka ha na-awakpo ma na-akụ handcuff onye na-anya ọgba tumtum rider na ụmụ ahịa. Ndị ahụ a na-enyo enyo ka e nyere aha ha dịka Anthony Kelechi gbara afọ 41 na Bright Abraham gbara afọ 42. Ndị ọrụ uwe ojii agbakwunyere na Central Police Station ụmụ ahịa nwudere ha n'ihi nnyocha emere na nyabụ ife merenụ. Onye ọrụ uwe ojii na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze n'ụlọ ọrụ uwe ojii n'Abia steeti DSP Maureen Chinaka kpughere nyabụ ife n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara taa. Ndị ọma ije eme ọnụ tupu anyị aga n'akụkọ ife mere na mpụga ala anyị, geenụ ntị n'ozi a.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na banyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a.
1: Ew, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

Omibe, daalụnụ. Achọ m iji ohere a kenee unu maka na akaụntụ unu na-abalansị zi ọfụma. Ahek na ndị otu ya, letekwa na iwu ịnọ nyere unu. Hapụnụ nwa bem Veronica. Iwu nke mbụ, hapụnụ nwa bem Veronica. Iwu nke abụọ, onye gonye unu mmanya, kọwaara unu ma ọfụma, ka ghara itinye ya n'ihe unu ga-akwụ ụgwọ ya. Unu akụwagwa na bọtụlụ m. Iwu nke ịtọ, unu akụwa na bọtụlụ m. Iwu nke ịnọ, adị anụ ọgụ na nke ọ ga-eme. Were ọnụ tinye mmadụ ihe ị ga-eti ya, mana emetụ na ya aka ka ọ ghara ise. Sọsọ ịnọ ka ọ dị. Ka ọ dịrị unu mfe. Ekene m unu ọfụma. Daalụnụ.